Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili 12 ez'okumakya. Obudde busaasaana. Webale kuwuliriza Radio Buddu.

0: mufunza. Ganuge mauli na mufunza. Wanu ku radio budu. Ngaga kutusibu wako Airtel Money. Kati okusasula emisolo gya URA kugonze dua. Uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money chifude changu. Sasula emisolo jo. License za business. Faini ezikubidwa polisi. Usasulira biwandiko byo. Gamba ngebi apa. Passport. Driving permit. Okolene bila lantoko. Ngokonsa my Airtel app. Ubanyiga star. Emumunana tano. Stanya. Stamusamfu. Hashi.
1: Radio Budu, radio y'omuntu wa bulijjo kadeka mawulire mu bufunze, enze Presti Kabanda na Nyanzi. Adumira polisi mu district ya Rwengo afande Chibeni Rogers avudeyo na sima bana Rwengo olokolaganira wamu ne polisi nga kwotadde n'abalala abatwala ebyokwerinda mu kumalawo obumenyi bw'amateeka mu district yaabwe. Abatuuze mu tawuni kansa y'ekiziba mu disitulikiti y'ekyotera bali mu kusattira olw'ebbula ly'amazzi eriri mu kitundu kyabwe nga mu kiseera kino ekidomola ky'amazzi kigula buwanana so nga n'okufuna agakima nagwo gubeera mu kisa. Nga ne bassentebe b'ebyalo mu ggombolola y'e Rwanda balayiziddwa wakati mu kubakubiriza okuweereza abantu ate n'okubasaba okwettanira enteekateeka za gavumenti zonna n'enkola endala eya bulungi bwansi. Mawulire gabadde mu bufunze tova ku Radio Buddu mu bujjuvu ojja gafuna nga buli ddakiika 15 okuweera ssaawa 3.
0: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwe wetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kweko yango ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga star 85 64 67 hash okusasula emisolo, license za business, faini ezikubidwa polisi, osasulira ebiwandiiko byonga passport, ebyapa, driving permit, okulina ebirala bingi mbagirawo.

0: chengiri samusawu yokubiri ya program sanke kula kulanya business yo na wewe kula kulanya ngo yongira kumagoba in the future eno ye business tip mu program sanke.
1: Okay, business tip ya feru na kuruwa rogo ina business. Newe bantu onetia na daramu wabasike vyo kulia. Ngo wabisiki daka na wabileto wabalusu mkatauni na motundira. Wabwa inaya abana wabwe kukubyo kulia balieko. Newe wabisigade wabidie na yaba singa sebo. Abaya galabere na vyo.
2: Ganaba
1: na sebo wabaina nenga tuinati. Tu inatoto abawa kwa ya denakamu. Ati webabi baguwa njini gubo gendo bai girizobu. Biatidisi bawe kwa chwa wadeko.
2: Bali yeko na mkisa guvaka bakutabi.

0: Não.
1: Aí não ia comprar o massa, agora pim,
0: pim, pim, pim, pim, pim, pim. Agora vai o agambi, vou fubar esse doze fuma yanjo.
1: Vamos a jogo, mano, camilione.
2: Uau, yo.
1: Ainda. Vai dar uma de kwa Buganda. Tureke kusimba abantu banonga bafudde.
2: Eh, chitufu. Nange mbagamba nga mtu musime nga
0: chari mulamu. Mwite
1: nga chari mulamu.
0: Mwomo dali nga guliko na haka umbi.
1: Kamilioni ya seke nda kuogela kebi ntubinji. Na yoli mulamu esite bidaba.
0: Ha ha ha ha ha ha genzi.
1: Yes mbela mwete ambela kumadashi kama kumbela mwete sati zuka. Zati kili sati kama kumbela sati zama chagare kumbila na mtana mwereka from Uganda mbujovo. Kaka mbaga ingina uko stage mbaka itambala angili Dr. Jose Kamilioni. Buatu guze msafi. Semba yuko akasente tukaine mituwale tano mirambirida kasubira ngu inaka wanti okuba kubi kwenye faba Stanbic Banker.
2: So genda we lenga wete kateka wa inaka wanti yeka kwe tuetaga.
1: Yes.
2: Kisa weye semba yo we wangu lido mudidi ya machagona kuduwale radio budu wetyo wevilani ebintu byayo. Kale kenkujukize ko gwanali nga weta gebyambale birungi ebyambale byomulembe oyambalo nyumengo olinwa mutindo nnyo bagamenti banango no mwana yavudde wayaka bakuli nyanyonyi
0: oba
2: ochitegera we kwati banafe bate bakwagala na traders munne basangwa mu kibuga Masaka ku Hobart Street bebategera ekintu kyoyagala mubye okwambala byonna babyesigaliza mu Masaka munna batunde ebyambalo byabagole wamu n'okubambaza. Batu nde suti ezo mulembe ziwede. Baine mpaleza jini, baine mpaleza kachi. T-shirts zona, mukala zona, musaizi zona. Bazirine nunje nyo. Baine kanzu, baine kaunda suti. Wamune mpaleza ezeza jento. Zona zona bazina bulungi nyo. Mugendeyo mubeye kwa atibintu ya ibia mulembe nyo. Kwa grana traders Masaka. Batu ndane ngateza ulichika. Omuli umusonzo ziri kwa original baina canvas ezenja ulom mubikabyo na musaizi zona atenga munange ebyambalo byawe binobyo nabana babijama wanga agenja ulo omuli take Italy ne France eranga batunda mukamukamu kote kana okusubuza ayagala okusubula genda yobe kwate ebintu byabye bya mulembe nnyo bijja kuletera bakasoma banji nnyo olwo mutindo ayagala ogula mukamukamu nga bulijono nye suti eyo mulembe joyagala okugunda batye genda yo jakwango jisanga bulungi nyo songa ate abatunda netaka zipoloti bazino okutulula Masaka yonna ne mitundu byegwange byenjawulo we bali okwanga bakuguza poloti era nero belenga we yagala kwagala na traders tusangwa ku Hobart Street mu kibuga Masaka tukubireko ku 0 7 8
1: yeah.
2: Asatu mwenda nsavu mutano chinana mwemu 0 7 8 asatu mwenda nsavu mutano chinana mwemu oba 0 7 7 2 asatu munana tanu nyansavu musanvu 0 7 7 2 asatu munana atanu munyansavu musanvu 0 7 8 asatu mwenda nsavu mutanu chinana mwemu kubida kwa kuselekta jetu akukoleko bulungi nyo agenda kugaye kati gwe kano kekajo kunyumira kwa obogunda
1: uberengo
2: yeah. Genda we ya gali
1: ok budde budde seba kubabili mwemu siwa tuigiri sasi kwa kubela sate za macha gali bila na mtano katufla malega from Uganda mbojovo letu kumabu safe semba yu kuwano mkula mita teacher sabuli me David alisadisa umunyenda ngambi ya tutumbu deda
0: baba ye bali
3: nge chikalu cha ukule mera mwale mera muroko nebo wabamu siripera waka siva mwonjo nga chukubye chikalu
1: oh baba
3: baba tukubuza kwebalo kwa smarti nenso uwa
1: otambulitao
3: eh baba
1: nange kiza tumlekonja musajja mkulu ngo kende kola lutalo mu restauranti nage nzo kwete mfanga za kude mwechi yenje
0: baba
2: nina agamba
1: beba kubika mika neda toyomba abantu baguli no mwemba cha mwili majionye chimara
0: nenda bane mpola
2: mpola ujaturuaza
1: nenda bane mpola mpola
3: mwendo kufumbebi enge
1: nenda bane mpola
3: njagare metuara asati
4: tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo
5: Kwa honda wange, olukoko nga bukovu. Akatalo na akasubula.
6: Nkoko za mfako nga ando.
5: Zena sigaza.
6: Za kulampola.
5: Badenzi lise mere ya bulijo.
7: Na kulagirira kalungo ka welfare.
8: Emere ya nkoko entufu.
9: Ulamu zilisa buti katolo manyinaze. Sika abuko chiganye.
10: Omulunzi. Nkoko zilise welfare pre-starter. Okuva mbuto umalena kumusamfu. Zikule magu nga zenka na ankana.
11: Mwichi tano. Ezilisi buwa welfare broiler. Ziba mkilo bili chitundu. Nga zitu sokutundi buwa.
12: Ezama jizilise welfare layer 20% over layer 5%
11: ofuna majamba nene ya genju beye chenvu bitundu cheda mutano kuchikumi funa welfare ko animal feed shop na lukolongo kulidana Iliana Junior School Bukola Vet Pharmacy mu Container Village nemo maduka jemele yengo kwa mchitundu cho welfare akulete buwa Bukola Chemical Industries company omulimi nomulunzi
8: Muna Masaka, pichipichi ya dako, bamazo kujireta. Katuwe kujie bajaji bia mchikumi HD. Ngeno bakuwira kwa litres bia za engine oil. Atengo mkisa guno, gulimu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, elinomu tomgazi. Kalia ya yo ngumu, atenga engine ya yo. Enywa chitono, bakuwira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katateku ya gara pichipichi ya amanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bili mutanu HD. Ngeno jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku engine ya yo. Atenga bakulia ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1015 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulungi okukolera ku ngudo za feza Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gere mu Masaka Tuchali ya kole loku tabi ya feria Masaka, elia vama kwa bajaji, kulugudo lude Kampala, ukulila na nema Polif Hotel, mchibuga Masaka.
12: Enzimba ya business yonna yesiga mizimwa kuibi ibi alero, nebi na dirira. Akaduka kwa kata andika kaweleza abantu baru batu. Obo tandika kutandisi, obo ya gara kugazi ya business yo, fwe aba abusa. Tukuwe simbi ya zikole emirimu, tukuwole sento kusinzira kubwetavu bo. Atenga abantu betukua, bakutegera gwe, no mulimu go. Chalira absa.co.ug oba kuba ku simu itali ya kusasulira noti munana noti noti bili bili bili satu satu satu kubanga mu business weta ageji singa koku mperezo buweleza iya banka olugereru chikuru nyo absa absa banka uganda limited yawandisiwa ku namba nya bili bili musanvu irungamizi wa banki nkuru ya uganda sente za bakistoma zikuumibwa deposit protection fund of uganda okutuka kubukadde 10 amateka nobukwa kulizo bigobererwa
13: kolchi baby kulaisi na kubanja mukakanye kusimu with the new MTN weekly voice bundle valid for 7 days 400 minutes kulaisi for only 5k simply use the my MTN app or *10021# and just the whole week kwigamba byonabi malire kusimu ate kulaisi with the new MTN weekly bundle MTN together our connection is unstoppable
14: Owaye jeje, walayo kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena huzino.
8: Iye, mwetu nazirabie. Ezo ze smart tanks. Okufa mstila nditubu. Atinga yi company yesigika. Mkukuli ya stainless tanks. Uwamune sairozi. Biite vya GBNC gomu Uganda.
14: Wow! Kwe gamba za bubu? Nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
8: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezitalaga. Tezikosebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule telekeoli ya maza mayonje lichas. Sinze.
14: Katatezo sairozi. Obebi ya jibia nsigo.
8: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zili na bulabe. Kunsigo ze tupa tuteresemu. Olufa njumalu wa makungula. Obebi ni mebio na. Bitupa tuteresemu kumare bange dene. Gamba ngebi janjalo. Entungo nebi dala.
14: Agundo mauli na marunji. Eriaba limi na haba suubuzi.
8: Babula. Na we wandi vado tambula no mulembe. Katiduko gene mustila ni tubu. We gulile smart tank soba sairozi. Olida kweba za. Stila ni tubu. Inspired by innovation. Okuvira dala kulumu yeso kajozimba. Paka kuluna kwa bana bo. Mwe bakulira wansu wa kasoli yako. Weta gama bati gwalino kwesiga. Katiyo yensonga. Luwachi nkumine nkumizaba na Uganda. Bacha genda mumasu no kulonda dumuzazi. Okufamu Uganda bati limited. Akasoli ya kasuka kukubela mabati. Kakuma familia yo. Ebiobu kagabio wamune biloto bio. Kare, bochali la hardware yone kulio kumpideiro. Tewela bireli nya, dumuzazi. Ganonga ge mabati ya gabada mesigwa. Eriye mirembe jenja ulejaba na Uganda. Amabati ga dumuzazi. Gasanga mhardware zono kwetolore guanga. Chimu kubitukumi da kuntike banga liyo na. Kwe kubanti fetuko sasabi kwa rasiri gamba.
15: Radio Voodoo, chenja gala uko mpezo mpira. Okusinga kwa radio zona.
8: Eyo ya Radio Voodoo 25. Radio yo mduwa mdija.
16: Amaulira agasensu dua ageke nenyeze dua amaulira agesigika ganoge maulire kuchenda mumunana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo
2: Radio Budu, radio yomutu wabulijo, chenda munana, katonyeze munana, chenda mutana, katonyeze tan. Kadeka mauli ya mluganda, inze presi, kabanda, na nyanze. Mauli la guwa budu buno katugatani kile mu district ya Rengo, nga adumila polisi mu district ya Chibeni Rogers, avudeyo na simaba na Rengo, oloko kola ganila wa mune polisi, na batu wale vio kweli nda, wakati mkumala wa umenji wa mateka mu district ya we. Ono kusima kuno akukoza oluvanyuma lwa na Rengo okusamba enziko ne bayigo musajja Kasacha Muzafalu abadalira kutala oluvanyuma lw'okudduka ewakawe nga batuuze bamutebereza okulya abantu okutuusa lwe bamufunye. Segujja Shadik yalondodde ensonga zino.
17: DPS abadde ku police post eyeki kolongo bwabadde akulembeddemu basajja be ombadde nakuleba mbaga ya police e Rwengo nga babadde bagenze okukimayo omusajja ono Kasachi abayambeko mukunonyereza abantu bazenga tta ebbanga lyonna. Kasachi olabye DPS ne basajja be nabegayirira nti basoke bamulindeko abanyonyole era naye kyakoze kwe kubanyonyola mbwa ayagala akulembere mu police ajitwale wabadde akolera omulimu guno gw'okutta abantu era nabo police kibakoze kipayo payo ku kyalo kino kiyitibwa kigeye bba n'abambusa ku lusozi ne mu nyumba ye nabalaga we yakolera omulimo ogw'okutta omusajja ategerekese nga ye David era n'agamba nti no yakwata akakumi n'akakuba David ku mutwe wabula ategeezeza polisi nti yali ayina ekimubise ku maaso era naye tamanyi kintu kyali kimubise ku maaso n'akakana ku David n'amutta era n'akakasa polisi nti David ono yamuttira ku mufaliso era naye n'omufaliso guno polisi egulabyeko nga ddala kituufu gujjudde omusaayi era Kasachi bw'atyo n'atottola akawonvu n'akaga n'agamba nti ye abantu bamanye be yakatta bali babiri mbu omuli omukyala gwaganya okwatuukiriza amannya ge wabula ng'agamba mbu ono yali muganzi we nti era gw'abadde akozesa yekka. Emboozi ya Kasachi eno nga bw'ogiwulira bw'ati bwannyonnyodde polisi.
18: Ebyebyo byenjogera oba munzita ntigwe angati nemulya nendya n'amagumba nze mbadde ogenda okulaba ng'ekintu kiterusa obwongo ningamba kati mpedde maama nenga weewano naye ate kino nange kyansoseeko gomuntu n'omusuula eno nenza nenfumbira wali ng'olwo abaana saagala mbayizere wali okukima amazzi wali okusomba enkwali wali nga njagala ngende enfumbi era saafumba nayo kyage mazima tinga nga genzeko omusayi byenkola nga sikyabitegeera.
17: Kizito Steven nga muganda w'omusajja ono gwe boogeddeko ayitibwa David nga naye mutuuzewo ku kyalo kino ekiyitibwa Kigeye Bba akakasiza ti ddala kituufu muganda waabe ono David amaze ennaku 12 nga talabikako ate ng'era kituufu ddala Kasachi Muzafalu akakasiza za polisi mbu amaze naku 12 zokka nga yatta omusajja ono David.
19: Ngenze okufuna amawulire nga yaliriddemu mu bantu baalidde aliriddemu ne mukulu wange David. Mukulu wange abadde musajja mukulu aludde muno mu Kigeyi abadde tayina maka. Tingo omuntu abeera tayina maka nga abeera wano yabatu adde tufiiriddwa muzeyi waffe wano Kigoye ne David teyalabisa te adde tabula ku nyimbe ngezo. Kinewunyisiza okasacho okugamba nti mu basembeyezaayo okulya yaliddemu mukulu wange David.
17: Kinajukira nga mbozi ya fe ya sose abana ba Kasachi ababiri betumusanze nabo ku polisi yerwe bitakule mu district ya Sembabule batuka kasizanga dala kitufu tata waabono bweyaje no muntu yana mukuba kabazi ku mutwe na amuta namwala katako enviri no luvanyuma mbunata liko okumukuba ko muliro natandiko okumulya mpola
20: aile ya mwise
21: akamuyiteranka
20: ya desirombo em noya mwise
22: tata noya isiro muntu
20: Ogo ya lesire mbwa.
23: Ato go mbwa isire. Tata wa izi amureta.
20: Nkarebo mutwe.
23: Ukarebo mutwe.
20: Nkareba hanu ya sedi kazi taro.
23: Isho sedi kazi taro. Kwanko mutu wa gureba.
20: Nkareba namatu.
23: Namatu.
20: Amishu nga gareba na minu nga gataro.
17: Uwa uli ilabino nga polisi mu district ya Rwengo. Ewezeza omwendo gwa bantu mukaga. Abaka kwa tiba ne Kasachi. Nga mbunimu ne chitabwe. Yenjini abazala. Nemuganda Kasachi ayitibwa King ngabona kati mukaseera kano bali mabega wa mitayimbwa nze Segujja Shadik bazanya nengo ku radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Mu district ya Rwengo nga tuvuddeyo Rotary Club ya Masaka etongozeza ekisenge ky'essuubi mu ddwaliro kule Masaka omujjanjabirwa abaana abazaalibwa nga tebatuuse n'omulanga eri abakulira ebyobulamu okwongera okunoonyereza ekyongedde omuwendo gw'abaana bano ate n'okusomesa abakyala ebisinga okuleeta obuzibu buno. Omwezi oguwedde Rotary Club eno yatandika kaweefube w'okukwasizaako abasawo okulwanyisa ekizibu kino nga babawa ebikozesebwa ne mu malwaliro amalala okuli kye Namukaka Health Center ey'okuna. gakwota dene kalungu mukutongoza kisenge umwabajanja biraba na bano ngetsenge etsenge chesubi amyuka kuli edwalire kule Masaka Dr. Mary Nyantalo eranga mukugu mukujanja babana abazalibwanga tebatuse ategezeza nti buli mweze bafuna abana bali eyo mchikumi abazalibwanga tebatuse wabula bwabadde nyonyola kwechiva ategezeza nti okusomozebwa kwa basinga okusanga obujanja bibwabwe bwa bei ngempise muyoka elimo mitwalo nsanvu
0: ebizibu ebitera okubaleetera ekyo kwe kuzaalibwa nga maybe mother yafunye high pressure nga akyali lubuto n'awalizibwa nga alina okuzaala omwana oyo okutaasa obulamu bwe n'obwa bebi kyala abamu babeera nga balina embuto z'abalongo oluto ne luvaamu nga terutuuse abalala kubanga maama tagenze mwanti n'ento n'afuna omusujja gw'ensiri n'amaliriza nga azadde omwana nga tatuuse olw'omusujja gw'ensiri oba obulwadde obw'enjawulo bwafuna ng'ali lubuto yes okujjanjaba omwana azaaliddwa nga tatuuse kuli very expensive nga bwe tujja tukinyonnyola nti bano abaana bazaalibwa ebitundu eby'omubiri eby'enjawulo biba bikyali bito amawugwe mato obwongo buto
2: Presidenti wa Rotary Club ye Masaka Segawaso TS ategezeza nti olutalo lwe baliko kwe kulaba ng'omuwendo guno gukendeerera ddala ate n'okukwasizaako abasawo ne bannakazadde b'eggwanga mu bimu ku bikozesebwa mu bujjanjabi baleme kugwamu ssuubi n'okumanya nti kisoboka okutaasa obulamu bw'abaana.
1: Bintu byebimu mu ddwaliro lye Bukulula n'ekyannamukaaka mu twagaba y'ebintu era bikola omulimu gwegumu naye nga neno project naye ekyagenda mu maaso era tukitulugenda kunoonya abapatenaazi abalala tulabe nga tujongeramu amaanyi obwana bwonna obuzaalibwa bwe kaba nga tekandifudde era kaleke kufa ate tugende ne wansi tusomese abakyala bano abali ku byalo ebyo ebibiina ebiri ku byalo babe nga bagezaako okusomesa abakyala bano ab'embuto tugenda bakolamu engeri bibiina si bya ssente naye bibiina byakutuusa bubaka oli amanye nti bwe nfuna olubuto nina kukola ki awo ina genda mu ddwaliro n'onywa eddagala naye nga tobeera eyo nga ogenda bugenzi n'onywa eddagala ly'okuzikon
2: bwabadde atongoza ekisenge kino kye batuumye ekyessuubi district governor wa Uganda ne Tanzania Rotarian Daniel Mukasa Damulira alaajanidde minisitule y'ebyobulamu okwongera okunoonyereza ku butya bwe basobola okukendeeza omuwendo gw'abaana abazaalibwa nga tebatuuse nga basomesa eggwanga kubanga kifuuse kizibu.
3: Ekisenge ekyo kigendereddemu okuzza kisuubi mu bamaama naddala kubanga abaana abato baba tebannamanya naye bamaama okubalaga nti omwana ne waba azaaliddwa nga tannatuuka ng'ali mu mbeera ezitali nnungi asobola okuvaamu n'afuuka omuntu ow'amaanyi balaga ebifaananyi by'omwana nga bwe yali ng'akyali ku katanda ak'obulwadde ate ne bwali kati ng'akuza avuddemu so ekisenge ekyo abarotale bakitaddewo kubanga rotale tetubeera mu kuzza ssubi mu bantu era tubakubiriza n'okwongera okwetegereza ensonga lwaki abaana abato bazaalibwa bangi nyokati nga tebatuuse ensonga eyo ndowooza nkulu wankubadde tujjanjaba bano dwa naye tulina okugezaako kulaba tutangira abaana bakuzaalibwa nga tebannatuuka.
2: Mu kulambula abaana bano aba Rotary Club beegatiddwako omulabirizi w'obulabirizi bwa West Buganda Bishop Augustine Sereko Pookino Jude Muleke omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Buddo meeya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja n'abalala era basabye gavumenti ejje ebyobufuzi mu musaala gw'abasawo olw'omulimu amakula gwe bakola.
21: Bannabyabufuzi abamu abakutte ensonga y'abasawo obubi beekube mu mitima bamanye nti kye bakola kya bulabe nnyo kisobola okuleeta akabenje mu ggwanga.
24: Njagala okusaba abakyala mwenna abazaala abawala abato emirundi mingi okuyonsa balowooza nti kwonoona ekikula kyabwe naye obulamu bwe butandikira emmere ey'enkizo esangibwa mu bbeere ebbeere teryetaaga kusibwa mu fridge naye Katonda alikuwanga bwe yalitonda. Njagala okusiima abasawo be Mulago
25: naye bw'oyitako wano omanyira ddala omulimu omunene omulungi Rotary Club gwekoze abasawo banaye mwebale.
2: Bwe tuba tweyongeddeyo n'amawulire ag'obudde buno abatuuze abawangalira mu tawuni kanso y'ekiziba bali mu kusattira olw'ebbula ly'amazzi eriri mu kitundu kyabwe nga mu kiseera kino ekidomola ky'amazzi kigula buwanana ate nga n'okufuna agakukimira nabwo bubeera buzibu. Omugizi Badru kalutuviire ku ntono.
26: Bali mu kusattira olw'amazzi agabafuukidde ekyambika ensangi zino nga n'abamu balulajjana nti ente zaabwe zitandise okubanga zifa olw'ebbula ly'amazzi zino bayagidde abamu ku bakulembeze okulaba nga bafaayo nnyo okulaba nga babasalira amagezi gonna okulaba.

0: okulya omunnyo omubisi kya bulabe, kino kiyinza okuviirako okusannyalala oba okulwaza ekibumba. Kale gwewalire ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano egya Radio Buddu. Kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja. Radio Buddu at 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddu omuli by'ojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoza Radio Buddu okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli ssettenkamu t-shirts reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni okukyalyako abakadde ab'enjawulo mu kyensiiga nga tubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okwosako emizannyo egy'enjawulo omuli okwepena okubuka omuguwa amatatu emisinde gy'abanene n'abatono wamu n'okugegenya abapulizenta olwo ate akawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Buddu nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga
2: Radio Buddu yagwina DJ Daniel nagwa DJ Melopro Melopro asibye abuuza DJ Daniel omupiira gudda wa kyensiiga omupiira egubye Obama Junior kyensiiga gwadekaiwa Cosma Cosma n'agwereza Jacent Jase Kalingoma akubye mulungi n'agwa Bayemudashi agwereza Musawo Alex Kitunga ono atagala Sonko Judy agumubyeko akubye mulungi nnyo ne gusanga Muzaika Madi gwa
1: Kale n'abantu b'ekyensiiga majiri katika mukalokoso dimo marembo kitunga buliro geyaze mukanala lwe mode kalingo machatokolo kiseleketi n'ebitundu ebiranyewo fena kusande nga 23 ogw'omunaana tusaleke ekyensiiga mu tawuni anti Radio Buddu esazeko Radio Buddu at 25
2: kasita owulira
1: buno awo ngomanyirawo nti program

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju tufulumanju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa buli job.

0: Please, more fun.
1: Banka enkuru ya Uganda etegeza ebitongole by'ebyensimbi byonna byerungamya nti nsalesale w'okakasa nti sako ezirina layisinsi z'ezokka ze mukolagana nazo ayongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Ebitongole by'ebyensimbi byonna ebirungamizibwa banka enkuru ya Uganda bikubirizibwa okwongera okukwasizaako ku zisako eziri mu nteekateeka y'okufuna layisinsi. Banka enkuru ya Uganda tesuubira kitongole kya byansimbi kyonna kyerungamya okugaana okukolagana ne sako zonna ezigwa mu kiti kino okutuusa ng'ebbanga lino liwedde. Deko okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya kulira ekitongole ekitwala ebitongole by'ebyensimbi ebitalizi banka mu banka enkuru ya Uganda oba genda ku kibanja kya banka enkuru ya Uganda eky'omutimbagano. Obubaka buno bukutuusibwako banka enkuru ya Uganda.
2: Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabirimu etaano egya Radio Buddo kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 omwezi ogw'omunaana omwaka guno tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja Radio Buddo at 25 nga 23 omwezi ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddo omuli byojjukira by'omanyi ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko butereevu ku mpoosa Radio Buddo okuwangula ebirabo eby'enjawulo omuli Jenkabu t-shirts, reflector jackets, nebila mebilala tomoni. Ula, ukuchari ya kaba kadabe nje ulo mchensiga. Nga tuwa uwe bitwe mkosi bwa mbule mwabuli jo. Uko sake mzanya jenja ulo, umulio kwepena, ukubuko mguwa. Ama tatu, emisinde jabane ni nabatono. Wamuno kugege nyaba presenter. Ulu ataka unga zituwale kile mchisawe mundiba. Nga ba presenter ba Radio Buddo. Nga ba tunka naba uliza babu wa mchensiga.
3: Radio Buddo ya guina, DJ Danio, inagwa DJ Melo Pro, Melo Pro Asivye. Abuza DJ Danio mpira gudawa.
4: Kwa Danio, shauma shiha. Kuzanyaduza saidi chiza
3: Chesigo mpire gubye Obama Junior Chesiga Gwade kaiwa Cosma Cosma Nagweleza Jacenti Jase Kalingo makuye mulunji Nagwa bae mdashiru bae mdashiru Agweleza msa Alex Chitunga Ona atagala Sonko Junior gumubyeka Kuye mulunji nyone Kusanga mzaika madi Mzaika madi Mzaika madi Gwa
2: Kale na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeaze mkana lalwe mode Karingo machato kolo kiseleketi devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusareke chesiga mtauni Hanti Radio Buddo Esazeko Radio Buddo at 25
5: Tuigabo Twezimba, wano mu program Twezimba, enwisa wesoka, nge kutusibwako Winko Technologies.
6: Winko Technologies, tukutusake ebyuma byetaaga. Ebiri mu kika kya steel, obumu obusaawa, bomba za yingini ezifuira ebirime, tiras, obumu obulima, obumu obusala emiti n'embaawo, n'ebyuma eby'ekika kya steel ebirala. Winko Technologies,
7: tusange mu kibuga Masaka, ku kizimbe kya Mukalazi, obala Stone Age Building.
8: Mwacha uliriza radio yomu ntuwa bulijo radio budu program Twezimbe Winko Technologies bivatu sake nsawa ya pfesoka genda yu wali kuchizimbe cha muzei mukala ziba kuweleze osobolo kubanga we ya gala Sita events managers yuji kutu sake miaka 15 ya Jason Jude Museva wa Primacha concert kupatero shamu jabili muenda alujia kubira wa mkago alujia tugenda kubira kupatel twasazewo tujaguze n'abaana abazali bwanga tebatuuse kale n'ensimbi ezinavaamu zijja kuyambako ko kubaana abo nga tubatuusaako okubafunira ebyetaago ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo kakati nno munnayi tubako ola mujimu mujetuwagire ebivuga eby'ekinnansi bijja kubeerawo amazina ag'ekinnansi live band abayimbi comedy abaana bajja kuzanyira mu byesu abaana bo bajja kujja sawa biri kumacha apaka sawa 10 ngabana be yagala ku 15 zoka atefu abakulu tujja kutanika ku sawa 10 mitwaro 2 3 5 emenza ya mitwaro 13 tiketi wezilizi tundibwa osobola kujefunira kati ku 0704 mwende mu 9382 atene ku 0708 mukaga 2738 mukaga mujetu wa gireso nkujudi mjumu mpagire mikwano jange bakogola ku lunako olwo mukaga nga 29 kupatero sha mujisawa 10 muje tweyagale mwenaba wagidde nabatuguze ku tiketi tubebaza era tujja kuongera okubebaza amombera eyo nyagala kutegeza ku banafa ya Atravetis Uganda Limited bakuletedde Ultra Mix Maziwa aleta entezo kuwa mata manji okuzala nezizala mangu ate mu budde obutofu Ultra Mix Maziwa ayambe ntogenda mangu kumusalo Sangi wa maduka gona gatunda ebyo bulimi n'obulunzo kwetu olori gwanga lyonna atramixo wensorozo agenda kuwe ensorozo birunge birunje omuli kalisha mne phosphorus nga binono byongeza obungi bwa mata era nakendeza ne mikisa ja placenta okulemerayo ngente mazo kuzala kati kyo lino kola gula ogenda kutabula grams 10 obwa ultramix buli lunaku kunteza mata zika mwalite zika wansi wa 15 atebu ibanga zika wagulu, zamuka waguru wa lita 15 ogenda kutabula grams 20 okuda waguru kakati alimu bimo ya kire mune kilo 2 norecho nonya Atramix Mazua echirunge chisinga okuvamu Atravetis Uganda Limited ndi nafande tuwa kasirye ya yugira polisi mbendo bendiri Masaka tokera kusonga zebio kweri nda nsonga nkulu nyo utumulide mtu pada tuchayogira kusonga zabana haba umudera kakasa kati ya bazadi wa manyi echo kukola echo kukola echo kukola yeah. Tuwe yongiri
9: so gabitula biku nsonga zabana tusabana haba somesa
8: mwaba
9: sindika habana kamu kakasinti habana
8: batuse
9: batu alidua batufu haba ino kubakulachi
8: kubatuala yes.
9: Tune nsonga jetu pada tulaba nga omuzadde omuchala yateka wembeera tumante wamina muwa muzadde musajja
8: yes
9: olokuwa baina obutabanguke waabwe nsonga nga zino nazo tusaba abazadde mu ababiri mutulinga mwazaala omwana muziru muzirongose
8: yes
9: kubanga tusobola kubeera nga omwana talina kulaba taata batalina kuba kulaba mama we olaba omu bajjayo omwana kusomero nga bajja ku polisi nga baloopa omwana abuze
8: yes
9: gubasubira okubanti ya mwina tata omwana so nebintu okwale
8: bintu omwana abuze nenga asubira okubana yeye kitawe kitigwa
9: kwa tebereza
8: kitawe bayinyina
9: so nolo ensonga ebe nabyo bireseewo obuzibu
8: yes
9: mu bantu bafe kakati bana Masaka ne Uganda nokutwaliza wamu tuina waluwo enteekateeka ezo kubafunira permits amu bitundu bya mwende mutagenda Mbarara ni mutagenda Kampala so gwe ekifo kyo kuvuga toyina permit
8: yes
9: mbadde nkusaba je wano kusaza oberenga okola ku permit ofune permit oberenga ovuga ngo ovugira mateka ate mpuli desiza bay nyo
8: okay
9: mkwate kubo mujye mu kikole kugumisa gumuina gabano batandise nakuzo mwezi ngabiri watandise olunako lwa Mande yes Mande no
8: yeah, weekend, okay.
9: Yes atinga bagenda kumaliza ngabiri munana
8: gakola kutanga wichija
9: ero kutana bolo mukaga so tubasaba mkwate kubo mugende mufune permit zibakiriza okuvuga owa pichi owe motoka owaki kasoba nga wetaga permit abakulu we bali wano okulaba nga bakwasaganya ensonga eyo
8: okay.
9: Walu ekibadde kimiruse mu karanga romo ekyenvu bembi
8: yes
9: nga kikudde jembe naye atusaba abavubi baffe okulaba nti mutuukiriza okwakuliza bwe mwino tuukiriza okutuukiriza
8: okay.
9: Omuli okulaba nga muvuba nga mukozesa ebyo mwino okuvubisa ebituufu bw'obanga ovuga ebyennyanja onoka kasanti oyina permit
8: yes
9: wakati waliwo ebintu ebyakwatiddwa ebiwerako n'okwokyebwa nebyokyebwa onako olweggulo mukalangali eyo so kati okwewala ebintu ng'ebyo okwokya ebintu byo n'ebyennyanja n'ebintu ebiringa ebyo nkusaba otambulire mateeka ku nnyanja okwo tukimanye bulungi nti okuvuba olina okuba nga olina license n'okuba nga olina license ekusobozesa okukola ekyo olina okuba nga ebyennyanja by'ovuba byebyo birina okukola ki okuvubibwa
8: okay.
9: So n'ensonga eyo bana bakwatiddwa omuli Chinjazis Yiga John Muganzi Martin Bukenya John Aseremba William Sako Senyondo Paul abo tugenda batwala mu mbuga z'amateeka baberenga bavunaanibwa ogw'okuba nti bavuba nga tebalina license Sako ne bano abetwakutte nga batambuza obwennyanja buno ng'ate tebalina license
8: okay.
9: So tutereze mu nsonga ezo ennyanja etunyumire twakutte omusajja oyo atebeezebwa okuba omusezi
8: Erwengo
9: tumuyina era nga tulimu kumwokya kajjo gw'ebibuuzo tubuulira abantu abo baabaddaali abadde abajjawa oboolyawo okutegeera ani gwe yalya n'ebintu ebiringa ebyo kubanga ebyasangibwayo byayite bisobola tukakasa nti gundi gwe baalya. So okay. Aina mawulira amatuufu yono kati gwe tuyina basa Muzafaru w'emyaka 27 gyokka.
8: Okay.
9: Twamukutte ssebo nga ye kukumya bitundu bye
8: Sembabule.
9: Bye Sembabule eyo olw'ebitakuli. Ni abatuuze baffe kyova ne bazanyo bana mawulire tukasaba mukubegulire. Ano ba picking a interest. Usobulo omu yabadde awo ngalabo musajja atambula. I know bwana omugoberera obubiri. Ngama ya ono sigo bayogera kono. Nateka wembera ukakananga mubuziza sebo gwani.
8: Ovawa.
9: Ovawa kasaya tani sokutanga na tanga na ategeza police muliranye. Police yadukidem okwata omusajja mvubu kono ngayoyo kalibutemu. Situ mina mkadukuru kafe atunyonyole bingi.
8: Okay.
9: Yes, ali na namanya gali mukogerako. So tusubira anti tujja kufuna bingi muye.
8: Manya gali mukogerako baade balya.
9: Baade bagamba be yatta. So benabiri mu kwetegerezebwa kirungi tumuyina.
8: Okay.
9: Twebaza abatuuze butatwaira mateeka mu ngalo. Atira ati mutwaira mateeka mu ngalo. Kubate watuwaira amateeka mungalo wanji bobo okoseza
8: nawe kenyini wazizo musango
9: nechilalaka no ya wade na abana wabana abantu wakuma na buwato watadeko nsonga angeyo atenga bote bachidi so nolwe nsonga angeyo tubebaza era muwali dale chintu cho kutuwaira amateeka mchi
8: mungalo. Okay. Katumulimu katono bobo inachia galo kubuza afantu wakasirie tugendo kuma wo musawa ya fe mchitundu cha fe chisembayo Tova Radio Muntu Wabulijo Radio Dukatono kazi jetu yongere
10: Tukunda juru guma Tusindo guma tubwa tukidansiyo na Eno ye Radio Budu Radio Muntu Wabulijo Evisa sate vigwa yo
11: Waha koteka mbote
10: Ai guay
11: Ai
10: Karevu Ono ye Karevu Uwano ku Radio Budu
11: Mujeba leko kalewa.
12: Kale baba. Kuli kaka rudi.
11: Wai, tuwa kamara. Mbozi mwe.
12: Ne ujiza samu kuitamu.
11: Tuwa akarudu, tuwa akakuatamu, tuwa akaroga. Nzidi na mtu wala kumosawo. Wajitegedu.
12: Mbua abantu wate ba mwakala inebi tuya kuli abantu.
11: Awe njini wetuwa alondira. Wetuwa yoretaka. Yetuwa wala kumosawo enkera abantu badda kula ini ya.
12: Waye.
11: Nzidi akubikira nzidi nazika.
12: Abademukozi.
11: Abademukozi wa. Ebi tuye vyo natambulira kudogo. Nzidi mutambuza.
12: Ah, kambuze vice.
11: Mti nochi.
12: Okay, but yaroze.
11: Neda kalevuleka.
12: Yaroze ero
11: siri cha macha
12: feka. Bera ukana.
11: Nguwa kalevu neda. Tosa mwasa mwakwe.
10: Uyu ye kalevu. Uwane kuregyo budu. Zabu jebi salebio. Ebya sate muzidi kwa dalero. Ofunebi sanyusebi abulichika. Ebita sirika. Mukasira kanakolu umula. Emikutu muenda. Ejitekedwa wonga jabana. Okusobolo kukuma abana bonga basanyufo. Mukasira kolu umula. Katia tese chochoka. Toswane mpaka za misi Uganda. Kustata imuzi. Kumakula chika. Okufakulo kutano kutuko ulesande. Kusawa bidi ezechilo. Toswane madago mpilo gutasirika. Mulari.

0: kitongole cha Kenya Civil Aviation Authority kitegezeza nti bino byonna byabadde mu ssaza lya Sambulu ngeno yewasinga ogenda maso n'okubeera ebyobulambuzi era nga abalambuzi bangi abakozesa helicopter okusobola okubeera nga bagenda mu kitundu kino wabula ky'ekitongole kya Kenya Red Cross kitegezeza nti ennyonyi eno we yagudde wazibu nnyo okusobola omuntu okubeera ng'atuukayo era nga bakozesa obunyonyi obutonotono obusobola okuyambako okusobola okubeera nga bataakiriza embeera bano bategeezezza nti kizibu nnyo kati tewakyali muntu yenna mulamu nga bonna abaabadde mu kanyonyi kano bakiridezera kuma guno si gwe mulundi ogusose ng'ennyonyi ekika kino zigenda mu maaso n'okubeera nga zikola obubenje mu mwezi ogwokubiri omwaka oguwedde omwaka guno gwennyini gwe tulimo waliwo abantu mukaaga omwali n'ombaka wa parliament era abaafiira mu nnyonyi mu kabenje k'helicopter be baali bagenda mu ssaza erye Nandi so ng'ate ne mu mwezi ogwokuna omwaka gwa 2024 era ennyonyi ya helicopter eno nga yali y'amagye yagenda maaso n'okubeera ng'egwa omwali ne General Francis Omondi Ongola nga yali n'abantu abalala 11 nabo bakiirezera kumwa waliwo n'akabenje akama nya kalala yarakali mwenyonyi helicopter ya maje mu mwaka ogwa 2021 mu mwezi ogwo mukaga akagwa kumpi ne kibuga kye Nairobi era okukakana nga abajasi 10 baluguzemu obulamu ataka va mugwange la Liberia chadachi Liberia kiriza ngabe gendo okusenza abagwira abaweladdala 12 okuva mu ggwanga erya America mu nteekateeka y'omukulembeze w'eggwanga eryo Donald Trump ey'okujja abagwira mu ggwanga lye okubatwala mawanga amalala naddala aga Africa agakyakula okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire Geraldine Menke Paya ategeezezza nti abantu bano bagenda kujja mu bibinja ng'olunaku olwaleero abantu 20 be bagenda okusooka okutuuka mu ggwanga ngalala Liberia okuva mu America nga nenna kweziddako bebatyo mpola mpola bagenda kwongera okubeera nga bavaayo onagamba nti bagenda okubeera nga baleeta mwe muli bannansi aba Africa sako n'abava mawanga g'abakyerupe America begamba nti mu mawanga agaabwe tebakyasobola kubeerayo basobola okubudamizibwa mu mawanga amalala Liberia abantu begenda okubeera nga efusenza abantu 10,200 bantu abakyasingidde ddala okubeera abangi bukyanga America etandika kusindika abagwira mu mawanga amalala nga yakalinnya ku ntebe Donald Trump asiimye ggwanga erya Liberia okusobola okubeera nga lyewaayo okubudamya abantu bano era asuubizza nti buli kimu ekyetaagisa agenda okubeera nga akibaweereza omulungi awuliriza gavudde ku Semazinga Africa ogabasomera mbadde omugave muzzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpeera abatukumire agonde gundo mu Telegram.
1: Gubadde ofuna g'emawulire okuva ku Semazinga Africa. Tukyakuleetera amalala. Weekuumire ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Amawulire buli ssaawa wano ku Radio Buddu okuva mu zonde ez'esigika.
2: Radio Buddu.
1: Taking you

0: Abamja Club ya Sporting Lisbon bamglambio nisari ya neza paundi yogira kumusambi kwete Morgan Rogers Abamja Club ya Aston Villa bamglambio nisari chukumi kumi na musambi za paundi then yomusambio yo gubete Maxence Lacroix Abamja Club ya Crystal Palace bamglambio nisari ya tano mobili za paundi bafu nomusambio gubete Danny Welbeck Abamja Club ya Brighton bamglambio nisari tane za paundi then bafu nomusambio gubete Valentino Bako Abamja Club ya Sosbogo bamglambio nisari ya tano mwenyea za paundi then Omusambio gwata Jordan Henderson yamala dokuwe na ngabe gatako Bamja Club ya Brentford na yenga ye tebate kamuko kasente then bafu na omusambio gwata Pepo Chavaria Bamja Club ya Rayo Varikano mguangri ya Spain bamfu ya kumiri nizari kumina mkaga mwemi tuwala satu za paundi kwa sani omusambio gwata Dastan gwata Club ya Kairat Almate bamglamio nizari satu mwemi tuwala na za paundi chonge lukula ganti timwen bata demukom simbi mkatale kaneno ketulimu na dalanga bete kila tekila suzo ni ja ere chibuza chiru wanti yes baga za zako kwena ngabate kamukom simbi na yomu tende sobe bata Jabi Alonso basambi aba naso kwena ngabako sobulunji okubadja mwecho timu cheyetaga ogeza ko kwena ngabada kulaini yo kwena ngabavu ganya mchibinje chokuntiko inzi nawe na yenga wotunuli la timwen ne watu watu zeyo kwa mkatala akasama wako mwaka kwa bili ya bili mwetano oba sizoni ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga edaba ateka mkaka sente na wankubade oyizo gamanti kwa mlundi guno kasi nze woko kwa watu nuri la katale kasizoni ya gwa akasama bus pendinga kumpi million zali bisatu maa satu mwenda mwemi tuwa longa kuminetano eja euro jeba spendinga timu en edanga bonko abasambi bebateka muko msimbi osobola kogera ku msambi gwa Liam Delap agubaja club ya Ipswich Town abambula kumpi milioni nga 3 malambirira then bafu na msambi gwa Tamama Dousa agubaja club ya Strasbourg bamteka kumpi milioni 10 name bafu na msambi gwa Tayo Pedro bamjo club ya Brighton abambula milioni 5 mutane za euro then bafu na msambi gwa Estevao bamjo club ya Palmeiras bafu na msambi Sambio gbeta Leandro Ganacho Bamja Club ya Manchester United kwa sana aba Sambio bala timu en bebasu balo kubena nga basa ininga na yate tuwage ndo kulaba nga season yeyo tete basu la kubena nga bakula mungi chitegeza anti aba Sambi baguliwa nga baina uko mtende soe gbeta Enzo Maresca na yende bale meri lo kubena nga te baba jamwacho ila yansungalati timu bali mumbera etali nunji ya dinakamu nake dagala emu kwe ya vao anga Enzo Maresca mazo kubena nga atambula mko gama antiba nanyi niba timwen by investing kwa msimbi mkufunda haba sambi na yatenga nabo by nabi batu nulide kubena nga bazi mbaba sambi abo basobolo kubena nga te baba jamo msimbi ogwira kwa katuli nza tulabe church gendo kubena nga te chivayo Susan ya bili ya bili mkaga bili ya bili musamvu bulichimu bagaza zako kwenanga bachikola bata demu kwa musimbi bafu nye mkoko ne kubasambia baina obumanyirivu ogeza ngo musambio gubaita Jordan Henderson yogera kumusambio gubaita yogera kumusambio gubaita Danny Welbeck kwa sana abasambia balala katulinze tulabe omutende soyo gubaita Jabi Alonso naso bolo kwenanga bakoze sabulo onji team anete kawuko kufuganya inze na awe Silvia Sabrina Gemanya kwa gali za mwenye geche msana marunze atova Radio Wudu, Radio Montu, uwawuli jo, bye-bye.
1: Kilabuyo. Iyo yibande kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Startimes, enjoy digital life. Esawa, wanoku Radio Wudu. Esawa, zili musamvezo mutun, budebwa maria gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Wudu. Yongero kukuma bula mubuonga bulunji, ngoma nyengeli jo inzo kukuma mu. Eno ye Health 30, wanoku Radio Buddu.
2: Okulya omunnyo omubisi, kyabulabe, kino kiyinza kuviirako okusanyalala, oba okulwaza ekibumba, kale gwe walire ddala. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde Health 30, wanoku Radio Buddu. Tukunda tuuluguma. Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidensiyo na. Eno ye Radio Buddu. Radio yomu tuwa ulijo.
3: Aba Kazire Health Products wale sengiri eche unyo e inzo kutere zobra mbuo. Bakulated Kazire Aloe Green Tea Drink okusogura mchigaji ngagui ambaba lumizubwa mrubuto. Abarwada basa.

0: eyamanyi era nga ekola emirimu eja nagwanomano mu kitundu kya Masaka. Njagala okwebaza ennyo President Segawa olw'okuba nti akulembedde bulungi kilabu n'agiteeka ku mutindo era n'agyagazisa n'abantu ab'ekitundu bangi nnyo. Baakuŋŋaanya omusaayi kumpi unit 20 muno nnaku lwe twasookera ddala nga tugula omwaka mu Brad Drive yaffe eyali ya district yonna, era be basinga mu kuŋŋaanya omusaayi mu kilabu zonna ezaakola. Tuwaniriza nnyo Oweekitiibwa Jude Muleke ne RDC Kagugu batwegasseeko wamu ne Sisita Nakitto be tuyingiza mu lutalo olwaleero.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo nga omu ku kaweefube w'okukendeeza ku nvuba embi ku nnyanja, poliisi mu disitulikiti y'e Kalangala ekutte abantu bataano nga bano basangiddwa n'ebyennyanja ebitannakula nga biri mu bokisi eziwerera ddala 84 nga kw'otadde n'ensawo 9. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Bendo w'Enderye Masaka Afande Twaha Kasirye, agamba nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano nga bagoberera ekiragiro kya kkooti basazeewo okwokya ebyennyanja bino nga kw'otadde n'amaato awamu n'ebitimba, wabula nga bo abaakwatiddwa baatwaliddwa mu kkooti era omulamuzi n'abasalira emisango oluvannyuma lw'okugiwuliriza.
2: So banono bakwatiddwa nga balina ebintu bingi ebibadde ku lyato eryo nga babitwala saidi z'Entebbe. Tugenze maaso ne tubyokya omulina okwonoona amaato ago gasangiddwamu ebintu bino nga tugoberera ekiragiro kya kkooti. Kkooti wetugambira nti bwe tukwata ebintu ng'ebyo tuba tulina okubisaanyaawo, era tubisaanyizaawo nga tugoberera ekiragiro kya kkooti. Mu mbeera y'emu n'eryato eryadde lisabaliramu ebintu bino, kkooti etulagira okubanga atuli onona sako n'obutimba obukozesibwa okuvuba obwennyanja obutannatuuka. Abantu abakwatiddwa abawera ddala bataano bo batwaliddwa mu kkooti nabo bennyini bakkiriza emisango gyabwe.
1: Era Afande Twaha Kasirye wano w'asinzidde n'alabula abantu bonna abalowooza nti bagenda kwenyigira mu nvuba enkyamu nga tebajja kukwatibwako, n'ategeeza nti buli anaakwatibwa

0: kaongeze paka bilie zechiro wano ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo
1: gagwa wonga wetuli kagendo kutuka wonga tuli bataka se wocha bela tubela wo nga ne wocha bade tubade wo
2: zo mugave muzukuru wandu gwacho wamba salimu
3: ne pike presi kabanda na nyanzi wocha bade
1: tukukunga nyiza mauli yego na nga bwe gabaga tuse wo mundu nako ne tuka kuletira butelevu mupogwa wocha bade
3: wali mu district ye kalungu police eriko msajja gwe yakute wano yategereke sekeri ya falasco atebelezebwa okuba nti abadde omusale mukubanga ebisolo byabanna kalungu ate no nenkoko abadde azibu
1: Wotabadde
2: abatuze ku kyalo kabano kino nkisangibwa mugombalira ye kasana mu district ekyotera bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakakanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuze munnaabwe ogwe mwanyi tali ku mwanyi awulok for bufi bamukakanyeko ne bamukuba emiggo naye ngono bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka
1: Wotabadde amawulire gonna agabagatuse

0: Royal Regatta epaka zama atuga kabaka ezaka malili zonga masaza 18 gaku ontana ngenda kuzomweza bene mobili omweso ko munana makabili abili mukaga atijangu ovumbule pichi pichi amasimo sakibi nebirabo ebelabinji nyeo achogwa ko chotwala achijite treasure hunt epaka za kubera kubuja ko beach maokota okuyingira kugena bela mutwalo kumugoka olomo kagala weekend yenyini atoshuba edongo nabayimbi jangula be Tosuwe dongo na bayimbi Afriko bandi unegila beda yonyonyi ni dali tukubedwi Atupeda ukubu njako bitch Mumpaka za matuga kabaka za kamarili zo Ukuyingila nusu mutuwaru Radio Budelo
1: Angu Mero
0: Wanchi angu
1: Weba nukwele za sebo
0: Na ukujie kumirako
1: Amanya hindi kanita pili mipatu
0: Bakwane kwa tugende
1: Hizi beka chini mkambe kwa hivyo Hakati kambo uzeko kule kima hivyo mzuzwa zanyo Walio tulia kaka ija kwa jokila
0: No sembia
1: Kandile kao nyanja masho Kasembio bisku singali
0: Okay, chakabi nyokula chaba nyokubangu wajie kumideke yo muntu wabuli jo radio budu Hello, wanji
2: Anko
0: Wanji anko
2: Agamba jia mero plo
0: Ali kiri ya mponsi gwe
2: Awa ingi nyamda kuyo weka mpungu Yesita nebuza hedi yo budu yisinga mzo na
0: Otio
2: Amba ite wano wa manga
0: Gida maso
2: Kino se kwa ali
0: Otio
2: Wana viyane kama ale kwa ali Nebasa
0: flanka jyo sa kumemero. Ah, okay, chakabinyo kula chamanyo kubangu wajie kumideke yo mwantu wabuli jyo. Angutengeza mugana wa hangulie yo, obula mubuganyi, ebintu bichaganyo, mwaka kugwa kenso kazi chaganyo, angutengeza togu wa musubi, togu wa mumanyi, abuli chimu chisoboka kira dala. Tukena mkanyumero kafe, aka chisoboka, neba nafaba bidiko.
3: Uwato chimanyi, nchigonga bangebe chasoboka, matu watebi soboka. Katika nuke kanyome doka fakachi soboka Mutukule tele mbozi Ekwata kumulambu abantu abamu Nga bebamu olusi bewe gomba Iranga bamanyi musimuno Nga jemfude wabwe yali mubi nyo Oluso kufana gana kona awe Embira jo itamu kati Chisoboka Wanoku radio budu Nga kutusi wako Bidiko Uganda Limited Aba kukwali labuto Owa Fortuny Golodi Nebuto Owa Fortuny Supergeti Wamune sabuni ya yozo bulunji atamuka Owa bulu majikira undale sopo Bisange mumaduka Nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga
0: Okay, chisoboka ni Sylvia Sabina.
4: Wanji sibu.
0: Chisoboka.
4: Bietula bange bitasoboka mero mublamu.
0: Bisoboka.
4: Munda angeno bisoboka. Mero, aleromu mbozi ya fiyati soboka. Ndese kumusajjo yugubata Patrice Lumumba. Mkasera kano ya vambula mbwe nseno. Ndeye yali musajja mundavi ya bufuzi.
0: Owe Kongo.
4: Wali mkwangiri ya Kongo. Elaba na Kongo no. Abamu tuwala ango mzira wabwe. Kozi binji ya yamba ke egwange lyo kubera nga batu kako obadde okimanyi nti ye musaba minister yasokera ddala mu gwange lya Congo era yalwana nnyo egwange lya Congo okubera nga bafu n'owetwaze atenga si kyekyoka okubera nga bamutwala ng'omuzira binji bye yawomba mukomutwe mukasera akatonokea bera mbulamu bwenseno yaba mbulamu bwenseno ngachali muto yali aina miaka jali ya 3 mukaga nebinji abiyakola okulwanyi saba zungu okuyamba ko Kongo afune ebyotoaz obwetoaze atitegeza nti ayali musajja ayagale gwangalie atenga binji biyakola ebimujukirwa okuluka lwa Africa ne mu bazungu okubera nga ne mukasera kano achayogerwako anenga tugambye nti mu bulamu mmero mulimu ebintu embye tubange ebitasoboka anaye atenga bisoboka obadde okimanyi nti omusajja ono family yali yavaamu bali balimi atenga abana abalimi abatalima mmere nti bagenda kutunda atulimye omusiri gwaffe gwa kasoli ngano mu ggwanga erya Uganda atugenda gutunda tufune mu kaka sente oba tulimye amatooke atugenda yita omuntu tutememu enkota zaffe tufune mu kaka sente ebyo tebyaliwo obwabwe nga akamere ke balima kaabwe kewaka
0: kakulya
4: okitegeera nti singa olina kulukya taata naga nti kantundeko ettooke erimu bwe riti ewaka baba bagenda kusula bwe bulamu bwe yavaamu ng'akyali mwana muto ate nga famire gye yavaamu yali emanyikiddwa nnyo mu ggwanga erya Congo nga famire y'abanafu eri babayita naba famire bagiyita y'abateetera kitegeeza nti banafu bamanyikiddwa nga tebasuubira nti muyinza okuvaamu omwana n'ayamba eggwanga eryo n'abeerako n'ekyenjawulo kyafuuka okwetooloola ensi yonna obadde okimanyi nti omusajja ono gwata Patrice Lumumba we yali akyali mwana muto mmero nga yugamye nti tetuyina kugayana mirimu yakolanga ebintu ebyali ebyenjawulo yatambuzaako omwenge ng'agutunda n'ovaana e Masaka ku street n'ogenda mpaka kyannamukaaka

0: ngobaga munaye munagula kucho kunywa atenga siche chokobaya kwavecha na mukakanga bagamba nti atenerukayo beta aga kumwenge nga inogenda
1: yarukwatako
0: yagezake byo kuyimba na wandike bitontome natambuzanga amabaluwa nga wo musingana ku street nga atambula atolowoza nti encha yali ayisobola okubeera nga afuka saba minister owe gwange lya konge yasokera ddala mu byafaayo so ebyo byonna bye yakola mero yafuuka omusajja omuvumu era olunaku lwakya lumu mukama n'amusaasira n'abeerako n'ekyenjawulo kye yamutuusaako mpaka yavira mu bulamu bw'enseno nga bingi bye yakola mu ggwanga erya Congo ebikyamwogerwako ne mu kaseera kano yaddenga yava mu bulamu bw'enseno kitegeeza atoggwamu maanyi ebintu ebimu mu bulamu bye tulanga ebitasoboka oyinza okuyita mu mbeera y'okutunda omwenge ku street oyinza okuyita mu mbeera y'okutambuza amabaluwa ey'okutambuza amawulire oyinza okuyita mu mbeera ey'okuwandiika ebitontome ng'obiba n'obiyimba n'olowooza nti obulamu bukomya

0: Ok, mubayambe mubajune abali mubweta avu. Yes, itachinyuma edate chida bikabulonjo kubelanga niyo ibawo asibi ya njala. Na henga tegwe mero gena kwenye wakasasiro. Muno ainobu yambi buyetaga, otunulira mutunulire. Na henga tubu yambi obosoro bumu tosako. Kutuwe yambe, loni kavuma. Mbwati wa tukambia kaimba kakadenyo njinde lako. Kwa hudiza mkwaruga fegu wa hudiza kuleli. Obudu ya umotu wabrijo. Tugabati yamba muno. Loni kavuma kaimba baka itamujune. Kudachikesikade mwenda zokaze zibura yu kwe sasa kwa zinda ba. Kumine bireza kaungezi kona kuluwa lido. Aptime Reiji agira kubira ni vairota kuchoma zilonji mchibuka masakana kuzumezi gana kubira abiru munana unakuruwa kutano abiru munana umwezo gomu na nabiru abiru mkaga tugena kubira kuchoma zilonji mondongo ya Reiji vairota ne DJ Majikoke mituwa lebidi tebo mituwa laba kumi ya satu okuma nye bisinga wo enamba yesimu ledi 0 msambu 0 ne 7 asatu mu emu insambu msatu 15 0 msambu 0 ne 7 asatu mu emu insambu msatu 15 obaku 0 msambu 5 msambu 0 ne 7 inkaga musatu atanu mumukaga 0 msambu 0 ne 5 nsambu asatu mumukaga asatu mutano sembia yomukaga biwagidwa good zone Alex Chicken okosa kone innocent baba kare fena tukene tuligidenga biri munana kuchoma zonji mundongo ya Reiji ngali wa mune vailota ula mtambule para para masi yivuga wadiza radio budu yomuntu wabrijo we wawo kare yamba lo nyume ula mtambule para para masi mkwereka fenga tuga amanti bebo kaba inebi ambarebi akabi nyonyindela bebana faba kwa galana traders mwesa ngiba mchivuga masaka au kuhobat street wa selekta jetu wa gerekola kangato basanga selekta jetu watu gambi enti ya lese biambarebi pia mnyonyi ni daliranga babi jari mwanga genja uru okulitake itale France yone yu javi ja tuga amanti batunde biambale biomole mbe biaba gole na mwabagalu kula kangata bagole tubambaze fuwe tulinyo njini dela batunde suti ezomole mbe ezwede empale ezajini empale ezakachi t-shirts ekanzu kaunda shutsi wamune empale ezajento zona baziri na bibanda faba kwa garana traders kwa garana traders benjo gerako mchibuka masaka batunda nengate zabuli chika oyagala musonso gulio gufumita gotu wala kubukoche sezala na gambo mwana jagenze ye watufu ogenda kuzijeyo eziri ku original canvas ezomu lembe baziri na nenga tozo na atenga baga amanti babi jama wanga ngambi enti okulitake Italy ne France iranga batunda ne muka muka mu chokanga na wayagalo kusubula teba kusuliri de tambula tugende tusubule fena ula mtambe barabara masivu kumamanda fewalieri abakwa garana traders mchibuga masaka batunda ne taka poloti jeweta zeyo no kwetu ula masaka ne bitundu bye gwange bienja uro kale no kumanye bisinga wo ogenda basanga mu kibuga masaka bali ku Hobart Street okumanya bisinga wo bakubire ko 0 msambu 4 asatu mu mwenda insambu mu 5 chinana mu emu 0 msambu 4 asatu mu mwenda insambu mu 5 chinana mu emu oba ku 0 msambu 2 asatu mu 8 atano mu 4 insambu mu 7 ngambye ku 0 msambu 2 asatu mu 8 atanu munya ensavu musanfu beba na faba kwa gala na traders. Okay, omulodi wali mu nyumba
1: ekibosi cha mchakaze
2: ekibosi cha mchakaze
3: natandi ko kusoma nga nne miezi 3 nyero kuweze miyake inanga mara PCB
4: ekite sobo kanawe
1: ekibosi cha mchakaze
5: na ba musomera kuma mu pifo
6: olongo ine miyake
7: me nali miyaka 2 mwena
1: ekibosi cha mchakaze kino che ekibosi cha mchakaze wana ku radio buddu na ba premier distillers abakukuria coffee spirit kakana bakuletede broadcast ma wine akukunywa kawo mwa tenga kalunjo okuzama kache bisera bibi okujaguza binyumidwa nga wenyu era broadcast ma wine wa mune ka boxi zenye kati uwangulo msimbi kunkumi bili zoka nyiga star bili emutanu hashi olondeka ka boxi ako kusatu akaliko mulodi bomala olondeka ka boxi ko olobo malizo tekemu piniyo we wangulile center wa mumfo
0: okay
1: kakutusibu ako oko Dynasty International
0: we wawo amulodi wali mnyumba nagami kunyulia kusente zo mulodi ono ogena kunyiga star bili emutanu hashi ukule kangati olonda kwa mtu je wangulide ania wangulide center ania lide center unako olwale muka ungezi kano ketulimu aka program chaka zo mulodi wali mkugami inti nyiga sita bili emutanu hashi londa kwa mulodi aliku namba satu guataza nyangako yali azanyeko wali wabu box wabuja kuliko box 1, box 2, box 3 oba box 4 londa kwa box yo zanyi senkumi bili baja kusaba pini yo teka mu piniyo baje kuja ke 12 zoka wali wa kubyama jawano bali bana na yeka nkuweko omuyeka akubye kusente na azana amiriza na gamba kati sente nzenjiri na zaji kutte ah wowe mama nyabo abana bakero kugwa bintu program ya katandi kokera kulya sente zinene banai hello
8: nje daniyo
0: eh sebo nokumpulira ompulira
8: webale kuweza sebo
0: webale kumpuliriza sebo anyono
8: ono GSK
0: oliruda wa
8: sinziri dawa na masaka mtauni
0: bali batewa na masaka mtauni
8: Banda Masaka balunji bakuuliriza tata.
0: Wadide ku sente olunako olwalero wazanye ka boxi.
8: Sente nzifunye tate mtwala na mwetano.
0: Mtwala na mwetano zikozo tyo kuzifuna.
8: Nyize stabili.
0: Eh.
8: 15 ashine nonda ku molodi ne nonda ka boxi ako kuna.
0: Olonze box number 4 yakwade sente ezo.
8: Ye mpade sente era ni musanyufu.
0: Sente zo bade wazikoza sezako bazichaliko.
8: Zicha aliko ngeenda zijia kunge nefu nene chikazi.
0: Ah, jisem, nenda semo uonge.
8: Ezo kuna chikazi tata.
0: Nenda se.
8: Wona wona mba gama vajeba za nyaka boxi.
0: Bye.
8: Nyaka boxi.
0: Bye, bye.
8: Bye, bye, bye.
0: Katu nyumie mbozi.
2: Kuluno utufumbideki.
4: Why? Jiebali.
2: How are you?
4: Hey.
2: Akasani na kuzino kaka.
4: Dani akasana kanjo kezale ilo.
2: Obade luda wa.
4: Nenzi kili zanti akasana kocha.
2: Hey.
4: Wali wa mkolo. Nakasongula wali ogenze yu.
2: Manyiyo.
4: Katiyo wabade yu mkolo. Jinabade mkolo.
2: Eta
4: niyo musana guaka wano. Nenye nakasongula musana guaka.
2: Ibya dala.
4: Edi nobali na mkusi kama jine. Ete bachi akozi samulilo.
2: Baku zisachi.
4: Baku jasi sote kapute sawe sofuri ya noi wa mweji. Jine itoko tali tinebuto wako.
2: Nerija.
4: Noja mweji noria.
8: Nerana mwe.
4: Tebachi eta wanya.
2: Ngeza kati yote weta wana ufumba mazi gaku na.
4: Edane kumukolo gwe nabade kwa daniyo. Bade teba ina anku. Simanyi mulilo. Nga teba kumamulilo. Masofuri ya gwenda bagasabu sawo omusana ngagwa kane bayiwa mbuto ne basale nyanya
2: wanji
4: kakati daniyo chenabye ku mukolo
2: chabadde chitya ku mukolo kulika yo
4: vude nabadde omuku bagenze okuwerekera kawasa daniyo twabadde tubira ko katono tufile ku mukolo
2: natenga chichi
4: kanti munna ibino omutwalo gwa tata ogumanyi
2: wanji
4: guno gwaga nti omutwalo gwa tata
2: kumbaga tata bayo kusalidde omutwalo gwa tata tuba tuino gwa yunga kalombolombo wane wafe mbuganda omuntu awasa
4: kakati fe batu gamba bugambi chali wafenga tugambo why muje tugende chali wangea inayo mukolo agenda kuwasa na ye tugende tumbelelewo kati fe tugenda kulwa chali wafe nga ye best man wali agenda kuwasa kati na ye ye ya awulija ulilo mutwalo gwa tata
2: nga tashimanyi
4: ye ne msigwe yafuna nga msamu buzo why omutwalo gwa tata oguina nti omutwalo gwa tata weguli
2: sia kusede za wako zengo mutwalo gwa tata guinzo
4: nga guinzo kubula danyonga tugenda ku mukolo tuli bagumu buli kimu tuchine bintu tubiina tutuka ku mukolo hagati mukutuka ku mukolo wali webagambi omutwalo gwachi
2: omutwalo gwa tata
4: waliyo mso we side eri ne mso we side eno kati mso wa tata side ya family agamba omutwalo gwa tata
2: mwakula mutia
4: omutwalo gwa tata gwe guliwa
2: kona kubuliye basi
4: ngati tunakola byonna mulete omutwalo gwa tata omugole yenyini kawasa gwe twawuleke
2: omuko
4: omuko nga atambula nga agenda maso ga tata nga sikayo bando ya sente mu nsawo nga jamu mutwalo
2: gomo
4: nga gwa tata emisoni nawe babaye twagambye mutwalo gwa tata omugole nga gangu tata nagwa nazilika
2: tata bamukwatira mutwalo
4: omutwalo
2: gumbando yone ya sente tata bamubalira ko mutwalo
4: iyo mugole yagamba bagamba
2: mutwalo
4: era yajayo bando najja ko mutwalo ogu nagwa tata
2: Mukoya ina sente ngame kama nsawo.
4: Yali bwali obukadenga buna.
2: Nabalako.
4: Nga ina mune change we. Nazayo bande yebizike na jeye ya change
2: yo. Nabalako mtu wale.
4: Hajako mtu wale nagu.
2: Tata yakola
4: tata. Tata nazilika.
1: Chibosi cha mchakaze Chibosi cha mchakaze Wana kuradio budu Naba premier distillaze Aba kukuri ya coffee spirit Kakano wakulete de broadcast ma wine Ako kunyo kawomu atenga kalunjo kuzama Kachirisira bibi okuja guza Binyu midu anga wenyu ila broadcast ma wine Uamune kabokisi Zanya kati uangulo musimbi Kunkumi bili zoka Nyiga star Bili emutanu hashi Olondeka kaboksa kokusatu Akali komu lodi Buomala olondeka kaboksi ko Olobu malizo tekemu pinio We wangu lile center wa mumfo Kaboksi kakutusi wako Oko dynasty International Esawa wanu ku radio budu Esawa zili 12 ezolweggulo budde bwa kasenda bazana webale kuuliriza radio budu Emyaka 25 Furumanju kunju Furumanju kunju Nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio budu 25 Radio yomuntu wa buli jo Agogi gabadama ulio kuvewe duwe guanga Kuchina Amo ye gano gema uli okufewe duwe guanga wana kuredio budu kuredio yomu tuwabuli joo.

0: Radio Buddo, radio y'omuntu wa bulijjo kw'oli mawulire gavudde bweru wa ggwanga, enze Prosy Kabanda na Nyanzi. Abantu abali 15 be battiddwamu obulumbaganyi obwakoleddwa eggwanga lya Russia mu ggwanga lya Ukraine mu kibuga Kyiv, era nga bino bikakasiddwa mayor atwala ekibuga kya Kyiv. Kigambibwa nti amayumba nga kwotadde n'ebifo omuterekebwa ebintu eby'enjawulo byonna byasaanyiziddwawo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero, era nga n'essomero ly'abaana nga mw'otwalidde n'eddwaliro nabyo byasigadde ku ttaka. Mu kwogerako ne bannamawulire, mmeeya w'ekibuga Kyiv Vitali ategeezezza nti obudde buno Ukraine kyeyeetaaga bwe buyambi okuva mu banywanyi okulaba nga nabo baddamu okwerwanako. N'omukulembeze w'eggwanga eryo Volodymyr Zelensky naye yategeezezza nti Ukraine gy'ekoma okuba nga tefunye buyambi, ne Russia gy'ekoma okugifufugaza nga kw'otadde n'okutta abantu abatalina musango. Eyo nga tufuddeyo wali mu ggwanga lya Japan, waliwo abantu bana abakiridde wasenkaaba nga bano babadde bakozi ate n'abandi ne basigala nga banyiga biwondo oluvannyuma lw'akabenje akabaddewo wakati w'eggaali y'omukka n'emmotoka endala mu mambuka g'ekibuga Tokyo. Akabenje kano kabaddewo ku nkya y'olunaku olwaleero, nga abakozi bano kigambibwa nti babadde bafuuyira nga bo tebabadde mu ggaali ya mukka. Poliisi etegeeza nga bw'etandise okunoonyereza ku nsonga z'akabenje kano. Ati wali mu ggwanga lya Australia, waliwo omwana myaka 18 eyabadde abuze okumala ennaku 8, ono azuuliddwa nga mufu. Omulambo gwe gwasangiddwa ku nkya y'olunaku olwaleero mu kisiko mu ggwanga lya Australia, era nga kigambibwa nti ono alabika yattibwa. Ye Lily Hooper ab'enganda ze batwala omusango ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogw'omunaana, nga balokoma omuntu abuze era emmotoka ye yasangibwa mu kisiko ekyali kiriraanyaawo. Wabula oluvannyuma ne batandika omuyiggo okutuusa olunaku olwaleero lwe bazudde omulambo. Okusinziira ku b'obuyinza, bategeeza nti emmotoka ye yasangibwa mu kifo ekimu nga kigambibwa nti alabika yali agenze n'eminywanyi gye. Poliisi yategeeza nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika olunaku olwaleero okusobola okwekebejjebwa, n'oluvannyuma guweebwe abazadde nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Mawulire gabadde gava bweru wa ggwanga, tova ku Radio Buddu, katudde wa DJ Daniel.
1: Agoge gabadde amawulire okuva bweru w'eggwanga ku 98.8, 95.5, Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano ejjawo,
3: gaggwawo nga weetuli, gagenda okutuukawo nga tuli bataka. Ffe w'otabeera tubeerawo, nga ne w'otabadde tubaddewo.
4: Nze omugave muzzukulu wa Ndugwakyo Mbasalemu.
0: Ne PK Prosy Kabanda na Nyanzi, w'otabadde.
3: W'otabadde, tukukunganyiza amawulire gonna nga bwe gaba gatuuseewo mu lunaku, ne tugakuleetera butereevu mu pulogulaamu w'otabadde.
0: Wali mu disitulikiti y'e Kalungu, poliisi eriko omusajja gwe yakutte, ono yategeerekeseeko erya Falasco, ateeberezebwa okuba nti abadde omusaale mu kubbanga ebisolo bya bannakalungu, ate nno n'enkoko abadde azibu.
3: W'otabadde,
4: abatuuze ku kyalo Kabano, kino ono kisangibwa mu ggombolola y'e Kasana mu disitulikiti y'Ekyotera, bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakkakkanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuuze munnaabwe ogw'emmwanyi ali ku mmwanyi awulira okufa obufi. Bamukkakkanyeko ne bamukuba emiggo naye ng'ono bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka.
3: W'otabadde, amawulire gonna agaba gatuuseewo mu lunaku ogamanyira wano. W'otabadde, kati buli lunaku okuva ku bbalaza okutuuka olw'okutaano 2:00 to 3:00 ez'ekiro, tosubwanga okumanya amawulire gonna agabaddewo mu lunaku ng'owuliriza w'otabadde wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nga tukyatalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu kujja kusemya kabimu etaano ejja Radio Buddu. Kaakano twolekedde kyensiiga nga 23 ogw'omunaana omwaka guno, tewakyali byakusuubiza kati ffe tujja mo Radio Buddu at 25 nga 23 ogw'omunaana olunaku lwonna tugenda kulumala kyensiiga okuva ku makya paka kawungeezi, nga tunyumya emboozi ekwata ku myaka 25 egya Radio Buddu, omuli by'ojjukira, by'omanyi, ebyakunyumiranga n'ebirala ntoko, butereevu ku mpoza Radio Buddu okuwangula ebirabo eby'enjawulo, omuli ssentenkalu, t-shirts, reflector jackets n'ebirabo ebirala tomooni, okukyaliako abakadde ab'enjawulo mu kyensiiga nga tubawa ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo, okwosaako emizannyo egy'enjawulo omuli okwepena, okubuka omuguwa, amatatu, emisinde gy'abanene n'abatono, wamu n'okugegenya bapulizenta, olwo ate akawungeezi twolekere mu kisaawe mu ndiba nga bapulizenta ba Radio Buddu nga batuuka n'abawuliriza baabwe ab'ekyensiiga.
5: Radio Buddu yagwina DJ Daniel, nagwa DJ Melo Pro, Melo Pro asibye abuuza DJ Daniel omupiira gudda wa

0: kuwuliriza webale kulangana radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo kati leka twejjukanye waliwo nga radio Buddu etandika wali olina emyaka emeka wazalibwa weeri yabafe ogiwuliriza kumala bbanga ki olina byomanyi era byejjukira mu lugendo lwa radio Buddu olw'emyaka 25
1: kati buli lwa sande okuva ku saa mukaaga paka musanvu ez'omutuntu tosubanga program twejjukanye emyaka 25 egya radio Buddu owulira abamu abaliko abakozi ba radio Buddu
0: abalanga nayo n'abantu ab'ensonga mu bitundu byaffe
1: wamu n'abawuliriza ab'olulango nga batutotolera ku ebyo bye bajjukira era bye bamanyi mu bbanga ery'emyaka Tano, eja radio Buddu.
2: Wari wo msaji anga msoga. Mga kubanga masimu.
3: Ha, halo, sinova kubudu ndakwe kalakasa.
1: Tuejuka nye.
2: Mutu wako lakungu ukulida mkabokisa kabibati. Katino, tuka nukubanga.

0: Όλο του μπεμπερε εγκάβα μπεμπερε με μου μπεμπερε. Μου πρόγραμ αγαπά. Εγώ μπεμπερε.
1: Nga bwe nkugambye nti oyina kutandika kutegeka mu budde buno kubanga akakuba kekatandise okubanga kalaga
2: kati tusambuleko ekusambula kwennyini kuno
1: tuba ne wali wonna we twalimira era omuddo sigumiranga omusana ogubadde gwako ogumanyi
2: nze mbadde ŋŋamba nti tutandike okusambula kati enkuba egenda okutonnya okunnyikiza nga buli kimu kiriterere nga nnyindo za nte
1: nze kyendaba twandibadde nga wali omuddo osobola okuwala kata naye kuno okutema nti otemme oba amavuunika oba ki
2: okukabala
1: twandirinzeemuuko ekire ekire ekyamaanyi
2: anti kati nze nti kyenvudde nkugamba nti kati tutandike tusambule ensiko
1: ekuwala kata nosaabwa n'okola kikyo kisoboka kati kubanga mune nze mutabani wange yandeeteddeyo n'ebigimusa ensawo kumi
2: ensawo meka
1: kumi
2: ogenda ziteekawo
1: kumwanyi
2: wanji
1: kumwanyi ate okwezaalira kuno nga sibimutumye sibirinako nenanga nti taata ebigimusa biibyo enkuba weegerira bweti
2: nga
1: oteekako kati fe twatandise okwetegeka
2: kati bweneetandika enkuba eri ey'omuyiika kuba gye bagamba nti ate yeeyonoona bwonoonyi bigimusa ebikulukusa
1: ate otandikira mweyo totandikira mweyo
2: kati otandikira kweriwa
1: ebitali mmere enfumbe nti bigenda kugaga otereka n'olinda obusungu bwayo
2: nga bukkakkanye
1: bukkakkana n'olyoka oteekako kubanga bwetandika wano ng'etandika ate si bwejja okuba eri wakati kati obanga omwezi guweddeko mwetonyedde
2: wetandika okutonya ey'empolampola eyo yetugamba nti enennyikidde
1: awo ng'otandika okussaako mpolampola eri eyakaleekereeke ng'egenze
2: ekulukusa mukoka
1: dda ng'olwe bwegenda ng'otandika
2: omanyi mulimu enkuba etonya nogazi
1: eringa etaakye
2: vano kugamba nti eringa etaakye naye nejogerera wa ekuba agatonde ganene bwegati ogenda okulaba mukoka n'akulukuta ogenda okutema ku ttaka nga wansi wakalu
1: bulungi nnyo
2: nogaba ti mukoka eyakulukuse yabadde alagawa naye ne wabaawo kana akatonnya mpola obutonde butini titititititi eyo ekkirira mu ttaka n'ogamba nti
1: kyova oraba nga bagamba nti okuteeka ensalosalo mu mwanyi oba mu nsuku amazzi gano agakulukuta gajje galegamemu kirungi
2: kigimusa ky'obeera oteze
1: byonna ebivudde mu banno ebivudde wamaniwa yenna asibira mu nnimiro yo
2: mukoka yenna gwerawo
1: bulungi nnyo naye kati naffe katutandike okwetegeka tulabe wali oŋŋambye nti oyagala enda okwaza akalitunsi kalitunsi ogenda kumusimbawa
2: nina waliwo ettale lyenagula kati gyenjagala okuteeka kalitunsi oyo
1: kalitunsi assa
2: assa atya
1: assa waliwo omukwano gwange yagenda n'afiirwa obulamu
2: kulwaki
1: anti kalitunsi olina okwegendereza wawe omusimba kalitunsi bamusimba mu lusaalu oba awantu nga waliyo ekisenyu naye bweoyagala oga nti nyina akatundu kenagula omusimbe ngeno balinayo nsuku neeno nsuku gwosimbe wakati bakusse kubanga bantu
2: ettale lyerisembayo wansi ku lusaalu
1: awo osobola naye bwoga nti
2: kumugga
1: bunguzeewo siina kyenkolerawo kanteekewo kalitunsi bakusse ojja kuzimba omukono okutambule ebbanga lyo nakumba eddagala baali kuteera mu kalitunsi abantu kalitunsi bamunywa bamutya anywa nankani anywa amazzi gonna eno ku lukalu abasimbye ensuku abasimbye tebamwagalirako ddala kati olw'okuba nti oli aba amusimbye mu kibanja kye ate ne bwogenda ogira abantu oluusi tebakyafaayo nnyo ku mateeka bafa kasi kitu kidogo owulidde
2: kitu kidogo
1: kitu kidogo
2: ng'ebintu biyita
1: nga biyita naye bo kye bakola abatuuze nga bagaa nti akatumuyiga muyiki
2: nga bakujja mu kooti y'emisana
1: nga bakuzza muyo ekiro
2: nga bakuteeka muyo ekiro
1: olyoka okitegeera owulidde so weegendereze wosimba kalitunsi
2: wendi wenjagala okusimba ndi ku mugga ettale liva ku mugga bwetyo okwambuka ekyengulu
1: totuuka nyene omubantu kulukalu bwoba nga oli ku mugga woba ogira
2: nze nsembayo ku mugga
1: naye anoonya nankani tepulutu atambula dda mugundi
2: mu lusaalu
1: ng'anyunyunta amazzi bannange
2: naye sikyakutegeera ennaku zino luli omuntu bwe yabeeranga wano obeera oliawo ne baleeta omunwe gwa lumonde

Ochali ku Radio Buddu, Radio Eyo Muntu wa Bulijjo, mwebali nnyo, mwebali liddala, mwebali kubeera nga ate mujeekuumiddeko, mwebali kubeera nga ate muwuliriza ddakiika zo ziri musanvu ezaakayita ku ssaawa ettaano ez'ekiro eky'olunaku olwaliro. So tuyingidde ekitundu ekyokubiri eky'enteekateeka eno eyatula tukenke Sports Special nga bwe kiri mu kubeera nga ate kitambula. Nyongera okujjukiza ku bannaffe abaswaibu Quality Furniture, baneno bakuleetedde kalonda yenna w'ebyo mu nnyumba, nga kuliko gwe bakolera wano ne gwe bajja emitala w'amayanja ngata ke Dubai, Malaysia, anemusi endala. Kuliko sofa sets, dining tables, eza marble, center tables mubikabyo na, eza glass, nepiwa wood, balina ebyo mchisengibyo na, mobili size ogeza nga bed covers, blankets, fiber pillows, amasuka, ne mosquito nets. Baina bitanda mobili size, emifali sejitesi mambubi nya, ejabula dewe migonge jimanyikidua nga orthopedic. Baina surface, terika sente, nga nomuli uteguzi kosa, curtains, curtain rods, carpets, mubikabyo na, baina ebyo amasanyalaze nga fridge eza business eza waka na zono jja kupira nga toze funa bulungi. Baina blenders, woofers, TVs, baina office furniture nga baguza gwatola mukamukamu, nawo musubuzi betanire bajja kupira nga teba kuwate kubeyi enungi tojja kwejusa. Basangibwa mu kibuga kye Masaka opposite ne Mapoli Hotel ne Munyendo, baina branch atene ku stage yeruka yao opposite, in fact wali opposite ne stage yeruka ya soku note musanvu 529 nsambu mwemu nsambu noti msambu 529 nsambu mwemu nsambu ojja kubira nga tensonga wama ozitambuliza dala maridadi sana. Agamba chi mwami wanju ugambo tia njago kutegeza kukonti byalo Champions Cup 2026 achagi na masu no kubira nga te atambula.

ngenda kwewunyula kitimu kiboko endala zikwadeko kuna ebisenge era sene njaka stress nga mugenda ne mwewunza we baba evuge asene chiri mugomo biri asene chiri mu odia 1.2 deni kirabu ya Coventry encha elimu mitwalo 10 na mukaga.